0: tọlọrun wa agbo ga tun ko je ka ri anugba lati le ojo ni ni aro yi a lo sinu bi mo ngba ta ka ninu orin David ori kini ese keji ṣugbọn idu wa ni ofin luwa ati pelu tin sese ori osun ati mi oru ni pe gba omo olorun agbodo ni ife si ofin olorun si majemo olorun si oro olorun olorun ni ofin lati Genesis to Revelation ori ofin to n tọka si ninu ese keji yi to ba n ka tọsan toru to si ṣe aṣa lonu rẹ wa dabi tabi se pa odo tin so ise dakoko re pe iru rẹ ki o se atunko to ba ṣe ni ma ṣe dede mo gbadura pe bo ti n ka oro yen ni gbogbo igba e ma tọmọle se fun o jesu oluwa wa emi ni Ayotunde Akisoya.
1: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah adaqba fun olorun oba bati oju wa si oro alaye toro ike ati ge to pa fana bo muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa alaye ta sahaba ati gbogbo wa ti an tele oju pa se won dojo gbende al kiyama eti ma je ran ti leti wa ni aro yi ona ni wa nabi sallallahu alaihi wasallam ti oju wa pe ahabbu nas ila allah anfa'uhum lin nas eti olorun ba like ola ni fe si ju ninu awon eniyan o ni le to shafa ni ju fawon eniyan ta awon eniyan ra nfa ni se latara re oyu eni bayi olorun ni fe si pupo bi ati njade nle eti karanti awon ma ya wa ti o ni to te bi npa eja se daada si won olorun ko se daada si wa irhamman fil ard yarhamukum ma fis sama e sakole kan awon ma ya ti nbe lori le e sakole kan ara yin olorun ba like ola yo ma se ikeyin na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ati wa pe aku ojumo loni ojumo to mo wa ojumo re ni yo je fun wa itaniji wa ti o bi bara wa soro loni oni atajire bo se du re pe gbogbo iwe titi n gbo mi ni owuro yi o be si ta atajire o be si se aseyori gbogbo erin te n raja te n ta apamowo owo atajire oja mo wa se ni re wi pe agbana ko ni wonu oro aje re agbana ko ni wonu ise re gbogbo owo ti o ba tujo olorun lodumare eleda re yo je ki o fi owo na se ohun rere gbogbo wahala idamu ti o mu ki yan na anu danu oni deba gbogbo eti to n gbo mi ni owuro yi ase n to lohun oba

0: sirani olorun to ti wa saju awon oke nla nla si oni olorun to ni gbogbo aye ni kawo si oni olorun toju re nwo bi gbogbo nigba kan soso na aso wi pe ke gba ope wa o kere ko to nkan kan o dabi omo na ogun atun wa nbebe pe ko se itewogba ni waju yin tori pe si oni kan ani si iwo nikan olorun olodumare la dari ope wa si ojumo re le tun gba wa laaye ko tun mo wa leni mimo se ko agbara wa ko aanu nla bayi te se fun wa la ndupe le lori ojo ke dogun osu kefa o pin gbelegede si meji awa nbe laaye nbe laaye a o si ninu ewon be la o si ni le ewosan eleyan du e ka roma e ka rosa e ka ro gbogbo le gbogbo awon ti won be lori akete aisan agbadura ko lohun o je kara won le kara o gbe kokan alaboyun ko so layo gbogbo awon ti won wa woju olohun fun re kan abi mi ki somo nikan awon kan ti lomo won wa won ti won fi toju awon omo won ki won le yan ki won yanju awon kan lomo won ri won ti won be fun won je won tun gbadura ka won omo na o tun ya rere o da bo ba ri be olohun oba ti gbo adura mashallah igbo temi teyin ati ti gbogbo wa ade tun atoke oluwole loruko mi omo olunla ni mi omo agbodere a ma agun mi le kankan e ba n pari e le o e ka aro
1: bo si ye kori na ni yen tori pe ile eni ile eni idile eni idile eni teni teni tikisanta tan e wo ope lamu wa siwaju eleduwa lowuro toni tori wipe awon olorin wa ni ope lo nje re ope lo nje re e ijeba
0: Eje kokore o ope lo nje re
1: awa dupe o agbeyin wa siwaju re oluwa agbegba ope wa siwaju re oluwa ba ope wa
0: ami
1: ani se tori pe wo na lo ba tin gba ope lowo eda ti sore ta si bodo ma dupe fun lori kore awa mo lori a ori nifa o
0: ope la fi n gba ope la fi n gba moto
1: abi
0: ope la fi n gba mo ope la fi lo siwaju
1: la fi lo
0: ope ni certificate fi le si
1: pada wale wa
0: ope la fi lo lambo ope la fi je lo nlo le
1: tani wa
0: ope la fi sun la fi nji
1: wo
0: trade awon kan ni trade by bata o bata kankan ju just baba e se
1: e ka ro e ko mo gba ite ti gbe le se radio 1103.5 fm staple of radio nigeria oni gbogbo ayin la kale si e ka le se radio ijoba papo ni ije ti gbo le leyi awon atupale to nbe ninu iwe iroyin ile wa laaro yi nu
0: o da to ba ni be ja lo nu iwe iroyin the punch to gara si waju mi laaro to ni gbogbo eyan lo si kan tori pe gbogbo enu ni o jeun gbogbo enu ni o jeun enu fun oje inu na fun to da to si ba ara re o amo ki la fi se ohun na ni iroyin to kokoro ju mo mi tori pe gbogbo ya le ile ni o ma so wi pe e lo sha e wa a fi gas si e lo sha e lo san re se kana e fo la san bayi o be gure ni mo ko ma se woro woro a lo afefe dana gas afe ni ba fe lo na ogi o ninu we iroyin the punch to jade laaro to ni o tun ti gbera o o tu ti gbera oba oke ti o tu wa lasiri lana dakun maja siri wa o tule ni o tori pa fefe dana gas ni won no wo e tun ti fo soke lala lori wipe kini ani atunse ani yo das yo le buye yo le owo wa o le ka ko le to amo sibe sibe sibe sibe ida ogbon lowo ohun to fi gori oke
1: ije ti gbo pe ibon re kibo o to de wahala re kibo o to de bullet before ballot eto abu o je adina gbo oku eto abu ti o duro re je adina gbo oku ki eto dibo gbogbogbo to kanlekun awon ale nloro so die nu oro laaro to ni bo la se ma se tetu abu se ni je ki eto dibo to bo lona dedede ko pokulu musu e gbo ninu wearing the vanguard to jade looro to ni
0: nge ti gbo newly introduced crude great stream ara epo robi ani yo pada wa soju re ni tori wipe obe ta deposit oro ti gbogbo wa si mo pe epo ni roju obe tepo obe niyan o eleyi dan so yi o tepo iwakusa ni wipe crude wa ni New Crew Streams won ni agba gbigbon gidi bayi epo ni o ma po si gboro for money.
1: Eh ije ti gbo o. Asiri tu ati riun ti adiye fi nse gbonse. Ohun to sele lasiko ijoba Abasha. Abdulsalam so die loro etimo wi pe ododun ti saporuwe ta ba ti wo junu bayi lopolopo awon asiri to sele labe ogun abele ojo si atojuku ati salami ata Abasha. Gbogbo to sele ngba na e ma gbo awon asiri nla nla kankankanka ninu eto osijoba ologun le yin gba kan ana ohun ti won se Fabiola ati baba ngida atojuku ati gowanu gbogbo won lo nbe ninu iwe iroyin oride abala meji won fi ko laaro to ni
0: be ba jo ngbe ke ma jo un be eyin oro ni e ma ro tori pe gbogbo won ba nse leni yo pada wa ditan lola soro koro so mo rogun o yo pada ran yin leti bi oran yin leti eri okan yin yo remind yin fun rayin nda ti gbo ninu wero yin the punch to jade laaro toni oru ni ko bara re ko ba mu lo won ni nipinle ogun oru buruku ko gba o gba gboroko ilewe eretetete ku agege omo kekere si to be lagbalagba bo mu fun won ni ara awon akeko ile eko won be lewo so ko lohun ba wa mu won lara da
1: ije ti gbo o di gbodo gbodo ni ilu osogbo ninu egbe oselu APC gbọ mi so mi o to sele latari eto ifesun kan ni eyi ti won so pe won fe gbe mi oloselu kan won fe gbe mi oba kan nibo lo ti sele Adeleke soro APC soro Oba Jimo Olanipekun laro oye keji awon na so die ninu oro e gbo gbogbo e ninu wero Vanguard to jare laaro e
0: ninu wero yin the punching je ti gba
1: pe kini
0: World Environmental Day 2026 sha ma se npinle ko yi sha ba nse lowo lowo npinle ko tori pe npinle ko alimoso ise deity
1: o deity o
0: ojo ta ogudu ise deity
1: o deity o
0: ikeja all ikeja ise deity
1: o deity o
0: agbado oke odo sa Gomino ise deti ajoro mi ife lodu ise orun o buruku ju
1: ise doti
0: ise doti o shodi da wa yo shodi solo o kida orun eyin ti re lawansi
1: ye this is not my Lagos
0: am morning no where you the punch what environmental day 2026 awon ti won moju leja experts won ti soro lori wipe ah agbodo se imototo tori wipe boju ojo tin yi bo tin yi se mo wipe ojogbon awon ojogbon kan ma moyunnu oyunnu gbin to ba si wa nu kara un lai yo jade
1: ije ti gbo wi pe ninu wero yi lo wuro toni falana agbejoru agba nile yi o so fun ijoba apapo atawon gomina pe be ti sese negotiation idunadura iforojo mitoru oro pelu awon ese okoku ah woni wa buruku gba ni ko ye ke ti edunadura pelu won rara o ye ke kede ogun pelu won ni ke si mu eni te ba mu ke ju sewon odide ogun odun eni ba lo dan wonu eyin onije eto osejoba te lo negotiate pelu won odaran baale ni na
0: de ti gbo ipinle bauchi ni nipinle bauchi awon olopa awon gbianju won ja fitafita o won ni won gba won owo te afurasi ajinigbe ko omo odun merin omo olomo won ri gba kale lowo ajinigbe ohun inu wero yin punch luwa omo wa oni son
1: ami ase o je ti gba o ninu we royin Vanguard to jade lowuro toni ni won ti so gbogbo awon muslimi ododo bipe e fojusode o ke ma so osu oju orun lati bere odun tutun fun gbogbo muslimi Islamic New Year ta mo si odun ijira eleyi ti Supreme Council of Islamic Affairs are won yoyon so tant lu sokoto ni won kede re bipe e fojusode lati mu osu tutun bere odun tutun ijira
0: Nde ti gbo o sese o federal government may pay salary
1: o sese
0: owo osu osise through o sese o federal government may pay salary
1: o sese
0: owo osu osise through e naira platform
1: ajara bi asanu
0: through e naira platform. Awon ojogbon ti won ni won ni won wo pa o se se oro to njade niyan. Federal government me pay salary through e naira platform.
1: Beta
0: ban lo ta ban bo. Imo ban lo bi mo ban bo. Olorun fi so e so wa mi a. Àwọn méjì kan ni wọ́n ní lójúnà Èkó sí Ìbàdàn. Ọkọ̀ asáré máwẹ̀yìn. Àwọn ọ̀kálà dírẹ́ìvà. Àwọn tí wọ́n ní ọkàn tó dàbí akọ òkúta. Wọ́n mà ṣe bẹ́ẹ̀ gbé àwọn èèyàn méjì tí wọ́n sì rán wọn lọ sọ́run ọ̀sán gangan lójúnà Èkó sí Ìbàdàn. Yìn èèyàn wa bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kọjá ìlọ́fárá ẹlẹ́sẹ̀ òkè. Ọba mi òkè òní jálà lọ́ọ̀dẹ́ kò dáa kóbi ó dọmọ ẹlẹ̀. Ni majeshin
1: ije ti gbo oko ajagbe a oko oju omi kafapa wa ta faje wa a mo bi ti won fo gedegede si onipinla benue
0: oko ti jina amo gbogbo lo ba ti wo oko
1: wala ni gbogbo won ni
0: awala ni
1: oko fori sopon oju omi alaboyun ba lo ogowere ba lo eniyan mesan loju olohun ni pe bi
0: o da to ba ribe ka lo kabo ba ba pada de nje ti gbo on fly up.

Palekini, Palekini. Bojo won ba dani, balubalu ni o ma wo. Wo, baba aniku. Se o fe pa ya re ni, to fi je gbogbo igba ni lu sa ni bi aso nfi. O ti wa da laisan kale. Bawo ni o se se ya awon won re dale. Ben, ohun yi na lo ma fe gbogbo bukata inu ile yin. Wo ore mi, owo ti won ni, ni won ya o. Bo ba te ro ara re pa. O le ri obirin miran to le se bi iya ni ko se nse fun won. Nipa ise ile, itoju awon omo, bukata bibo ati iteriba. O ta ara re. Ba ara re soran, o fa ya re mora. Aya gidi won lode, dekun ati ma lo obirin ninu kuno. Ikede yi wa lati le se Radio 113.5 FM.

0: lot one ati losi won ba won agba agba soro pe ta n to gbangba sun lo ye lati fe gekegbe sise pelu senator solomon olamilekun adeola yayi ni won se lo mu alaja kudrat adegunwa balogun wi pe won lakaki o ni mo to pepere akose mo se si lawon na fun de yi eleko je ko ni won fi oro na se ogun ise senatorial district nibe ni won ti lo mu gba keji to ma sise gege bi adije dupo gomina won ni ekun jebu central federal constituency ni won ti lo mu gba keji gomina won wa ni gbogbo won agba agba won dupe lowo won fun isokan eyi ti won fi se inu eto dibo abele to waye koja ti fin baradi bi pe ipin itan eto oselu ipinle ogun o ya laroto senator adeola ni inu awon dun bo se yun alaja adegun abalogun wi pe won lakaki akose mose ni won won si ni aseyori lenu ise oba ati ni aladani ni oro mo gbo mo gba re alaja kudira to adegun wa balogun so pe ise di omo lase je omo ogun ise ya o won ni ise leleyi fun awon lati mu ipinle ogun tesiwaju apc deputy governorship candidate won ni e la fokan bale ise ya omo ogun ise ya o
1: nje ti gbo ni pele eko ni mo wa okata awon oluko na ibe ni mo si lo ko lohun o ba ba wa so awon oluko wa o ki won ma jebi lowo akeko ki won ma jebi lodo ijoba ki won ma ko sowo ajinigbe koro won ko ma di wi pe ki mo gba seyin fun o ninu we royin the punch to jade laaro toni awon ti won je oluko toku won ma nsoro lori isele kan to sele si ogbeni peteru sodipe ti ile eko ijayo ojokoro junior college won ra webe si gbogbo awon ti oro kan ni o won ni edakun dabo e se iwadi iwun to ro mo e se iwadi iwun to ro mo koko wa lakata ati lahamo yi e maje oribe ogbeni sodipe ni won ni won fi owo osipun ofin mu leyin ti awon akeko so oro eko kan di awada ti won si bere si nipin yele yele lori ero ayelukara national value education department ni won ni ogbeni yi tin kon won ni eko ko ti o si wa pelu awon akeko e ko to di wipe oro ori bo ti lero mo o to fi di nti awon olopa otelemuye ti won fi wa gan ni sokoto iyen ni lewe lojo ojoru ose ta lutan yi
0: nje ani faye le
1: ka ma lo abi
0: abi
1: ya mu kankan si
0: mu kankan si ya je ti gbo
1: pe kini
0: ninu we royin to jade lowuro toni ni won tin so di mimo bi to se ni laanu o ni ipile enugun o je ohun to ba ni lokan je wi pe oko ajagbe oko oju omi kan ni ipile benue isele na ti sele eniyan mokola la gbo wi pe won fori sopon na oko oju omi na eyi to sele ni river benue ni ijoba ibile makodidoku government won ni nigba ti won rin ajobo ti won lo si daudu dawada community ni won ti rin ajo ohun bo ko to di pe sele labi na o sele ona la boyun be ninu won gege bi awon oniroyin se jabo re awon gowere nbe ninu won to ye pe o bari lokan je won lojo kekere kan ro lo je ki ategun o fe lori omi nbi ategun ohun ti se nfe loko oju omi na lo fi di pe o fori sopon to si danu sinu odo won ro ku won ko ṣugbọn apa orumo ile benue ile ti se
1: lo sanu wa ko ma so lo ma so wa ko ma dawo epo wa je ti gba ninu we royin the punch Shetima, igbakeji are orilede wa awon gomina gomina ninu egbe oselu APC won ma ti ko be mbesita won ni ko ni yaalu o ma pede o won ni ko ni gangan na o tete ya ma sarebo lori kini lori ati lulu ki gbogbo eyan o gbo dundugo nbe ninu ilu ti won pe ki won le ko le dun daada lesi awon eniyan won si so wi pe Ekiti State All Progressive Congress 2026 governorship election council won ni gbogbo won ni won ti wa ni igbarade lati ri wi pe idibo elekeji o se gomina lowo lowo bi odun oye banji ko se won lore ati pada wole so bi elekuo ki won se ijoba ohun elekeji ninu ipinle Ekiti inu we royin the punch ni won ko si o ti won so wi pe igba eke bayi won tin fi owo ti le lati satileyin fun gomina oye banji ti ipinle Ekiti oda ka se be ka ma lo 0704700331 0704700331 loju opo ti FD odo wa joba ipinle Eko ti ni lodo tawon ko saaye fun won notarize plate number
0: hello
1: e ka
0: ojumo o
1: Ogbeni John lati ogba awon ajo kole kodo ti e ri pe awa na ti tete ya nso fun joba pe almost gbogbo everywhere lorun isolo hello e ka ro
2: hello e ka ro mai ka ro sa o
0: e ka ro mo
2: ta gidi na ki pole adibajo o so se lo suni o ati to koda ni to ba le fe o hello e ka ro mai ka ro sa o
0: e ka ro mo
1: Hello, Baba, why caro, sir?
2: Caro.
1: Yes,
2: sir.
1: Ami. Yes, sir.
2: Okay.
1: Ami. E se pupo baba wa tori pe a o lori run meji
0: lo
1: koja Nigeria yo ewure ba je lo pada wa sile e ka ro
0: hello
1: o le o ti pada lo bagun tan ba je la pada si ile ko si bi ta ma lo tori le de Nigeria yo ni si lokan wa I want to declare ara as omo bomi eje Nigeria run e ka ro
0: Eko ojumo o. Oruko yi bele tin pe wa.
2: Ati boda wa abefata to ka fa.
0: Sa.
2: Ogun mama wa oluwole.
1: Mo dahun sa e ka ro.
2: Oluwa ma wa pelu yin.
1: Amen. Ateyin na.
2: O fi ni plate number.
1: Yes sir.
2: Ah ni continuity ni yesu jo ba wa. O di se ti pe ti pe.
1: I'm going to go to the hospital. Ijoba ipinle Eko ti so wipe lodo tawon awon ogba lo to o le ri bakan lana o le ri bakan ni jeta ka ma foju wo wipe ki a ipe jo awon ri gan ojo mo
0: ajomo
1: o
0: eje
1: ki ati ko ka ku ti ka sore sara aye ti wa lori inoro ajomo ka ma fokan si wipe igba die na be fi se if you are having that in your mind hello eje gbure oloboro wo ke lo se mo se danu e je gburi oloboro wo pele ba e lo se mo se danu pe ni pele ko

0: lori eto asa ti se ta ba tin pe e ma je wa teyin na te ba fe darapo mo ri eto ye pe number 0907 648 6198 0907 648 6198 asawa isewani ko gbodo parun e won ni iran wiwo ko kin se ese pe ah ko si nkan to ni ka ma jade lati lo woran ah emi ma woran ma lo woran eh ma lo woran ah ah lati ati wa ati dubi wa sori afefe pe egba mo se ri leleyi eh ope o won ti ba nla daada eyin na te wa nle mu nle ro pe e ti gbo won ti la fun eyin na ta ma sa ke ah iro mi o lo elo wo alafia ni ara nkan tan pe ni tourism ya tu yi si awon ede ijinle kan tourism ara eniyan e pe kini won se ni apa bi ti mo ti wa kini won se ni awon agbede bi igba pe a lo nwo awon nkan to je nkan mire mire tabi nkan kan to je nkan ti a gbodo ma mo nipa ibi ti ati wa a fin gbe asa a fin gbe ise wa a fin gbe ni aruge yato si pe titi inu lemi gan pa julo tori o se nse kemi gan ni awon asa kan ti won hu ninu ile titi mi ninu ebi mi to se pe ti awon eyan ba gbo won ma pe ah iro eh o se je ka gbe jade o je nkan ti awon eyan gbodo mo nipa e ka to wi ka to fo gbogbo awon eyan ma wo take jado orilede agbaye won ma pe ah ah awon ko pa ti pa kati pa saki lo wa ninu ile na won lo wa ninu bi na won ba di pe won fi se iran ko n se pe won a fin se iran wiwo ni ona odi abi ni inamo ti o to sugbon won fin se iran lati fi gbe laruge o ti di culture titi o ti di tourist center fa won eyan de yin na ba wa bi kan le ba se nkan mere mere si loruko titi yin na ni o ba parun ba se ma n wa di awon nkan lori sisi onile ati pe awon kokan wa nipa titi yin to ye pe awon kokan wa te o gbodo hu tabi ti o gbodo kan yin ni ara sugbon te tin je ko kan yin lara e wa n paro pe ah bawo ni gbogbo e se wa n lo yi awon kokan ti eyan ti ke obo ti o ye ko ke obo ara asa wa ara ise wa ni ile wa o ni pe omi ire o ni mimi mu pa lo gbe omi mi ti kin se ti e ati soro nipa olomi tutu ati olomi gbigbona ani lori sisi ati eni to se pe ko ye ko fi omi gbona eh ke ah ewo olomi tutu olomi gbona oda eni to ba je olomi tutu ko gbodo ma fi omi gbona lati ma fi bara tabi lati ma ni bon fe fi we omi tutu eyin na lo ma lo ko ba se pe wa ni bi kan to se bi egbo to ba ti mu omi tutu to fi rora ba ara e ma ya igba mi awon elomi wa to ye pe awon obirin nigba ti won ba bi ewe ah o di igba ton ba fi joko sori omi gbona yen tabi kon wa fi omi gbona yen kon ni won fi n ba won lara o le je bayin ni o gongongongo ni aisan kon ma de ti won lara tabi boye omo ti won bi ona lo n fi omi gbona gba lara to ye omi yen ti e ti wa gbona ju ni ona ti o to omo na o le se di aisan sugbon to wa se pe omi tutu ni elo ko wa se tutu ke lo gbe ice block jade o o to wa jo lomi tutu e bere daada ninu ile yin to wa jo lomi tutu ni ti omi ohun to rora tutu ni bo se ye ko se raje ti o se pe omi ti ki n se omi gbona ohun le lo e je n lo beyen omi ti ki n se omi gbona ohun ni tumo olomi tutu o yato si omi te ti gbe kana omi ti ki n se omi gbona ohun le lo te fi ba eni e lara gbogbo ara e lo ma pada bo sipo won le fi ba omo na lara gbogbo ara e to n gbona to se ni lelelele o ma fi ba lara igba mi ma gbo ah se omi gbona le fi we fun mo yin ah boya ko like e o lo je ko fi ma sukun eya do mi tutu si lara e ma ri pe e ro pe ki lo se omo yin eh se po ti e like e be yen e ti mo iyato ti o wa nbe ara nkan ti asa wa ati ise wa to de so fun wa nipa ba se se igbeyawo ati orisisi ona ta se kini ati bi a se gbodo ni awon eko kan ta fe ma soro ni igba kan lo ni lori igba ta seto lo pe lori ba se njoko ba se ndide duro ba se ki agbalagba ati bi a se ba gba soro ati gbodo ni eko ounje jije beyan se njeun ko se pe ko dedede be ko dedede bu kini latori oke ko wa mu ko wa fa wa soro sale ki lo sele ba ma gbo ah ki lo de bi npa eni ebi lende ni ara ebi o lende o owo egbe le fi bodo fi bu kede ke de se ko ri ra se ni borun ko mo ki owo yin ko mo bi igba pe e fi mo to ba wu yin e le mu owo yin gongo ke fi kan be papa julo to ba je obe e yo le lu e le fi owo yin kan obe ke wa fi bu okili te fe bu te ba ti bu e ti rora tu fi atan pa ko yin te ti rora mu te fi rora yi kuro die e wa mu saarin owo ke je nkan te ni je ko wa se pe ke bu lokele marun ke bu sowo ke wa ma yin je senu bi awon kan ni o se bo se ke se je awon eko onje jije eko bi a se le gboro jeun seku ti elomi ma le gbe pe onje yi mo le je elomi mu wa ta ba gbe onje ta ba je okele en won ti ta je lowo wa te ma ma bi ba o le se wa bu je bi ele ni a gbogbo won ma ra mu lo ma ba lori e awon asa ko wa awon eko kan wa ti ede yoruba ti won ko wa gbogbo e patata la ma gbe yewu la ma yan na lori eto yi 103.5 FM ni wa e ma yi kuro mo si wa pelu yin lati ko pa lori eto e pe number 09076486198 09076486198 le fi power soro tabi ke ka ohun ke fi e ma ka ohun yo ha ni pe boya mo ni e ka bi aso ara e soro sori e ke wa fi ranse ke te e si wa pe to ele nko bye la nse e da oruko yin ati bi 31 ati nko te fe so fun wa nipa bi 31 e so sibe bo ba be wi pe ke pe wa lati so pe amo inu o fe soro nipa odo ti mi e fe so direct lori afefe ke se pe e fe fi ranse si mi ki wa se ma gbe wa o si le ojo ko si sile fun lati pe wa wole lati so fun wa 0704 700 3341 0704 700 3341 abala keji asha ati ise ona ni anwo nu lo e to je abala owe ni bi ta ti mu owe ta tin se be ta tin pari owe hello e ka le o
1: hello e ka le mo
0: e ka le sa o lati bo le tin pe wa ki loruko yin
1: Abdulrazak la tin se
0: ara gba Abdulrazak e ma ka le se oro ojo ni mu sin
1: ko ojo bayi o e da ye ti ke
0: se wa jama la la le bayi oda ori eto asa ti se na le wa e ba yi le o eto ni olon lo nto se fe mu owe abala owe la wa bayi a fe ba oda abe fe ba mi soro ni shoki nipa ibole ti wa gangan pe e fe so fun wa nipa ibi te ti wa ilu ni abi ibo mi le ti wa ni ilu te ti wa yen gan na oda ki le mo nipa e ke sare so fun wa ni shoki
1: okay I think go ahead
0: lorin afoja oda ngbo
1: abi ba ti wa ni
0: o mo lorin kini apa abo ni lorin le ti wa
1: ataluka government
0: asa
1: local government
0: apa
1: asa local government
0: asa local government kini nkan ton se yato to wa unique ni bi 31 yen ta fi ma da yin mo
1: pe kini bi ise aji
0: boya bi ise ton se
1: o ma se farming
0: agbe
1: agbe
0: ise wo leyin wa nse o agbe leyin na
1: I do no mo nko but afala wa ya man teacher wa mo arabic and islamic
0: oda o tori pe iwo ni pe ise meji ti won se nibe yen niyan tori awon to wa lati lo mo ni ise meji ti won se nibe yen na niyan awon kan to wa lati lo ko si ni e ri alaji ati afani be won po bade
1: I want to go to school.
0: I mean, you know, school. And you're not fat, you're school. Scholars, you know, one lost school. PhD, master's, lower law, you know. I want intellectuals, you know, I want to answer. I want to more.
1: Oda,
0: Emu number. Number four. Ohun ti o ba se oba lade ori. Ohun ti o ba se oba ni ade ori. Hey, oda. Ati lawon ma gbianjo Alhaji eje npe ni Alhaji be, Alhaji Abdulrazak lati Mushin. Won ni Ilorin ni awon ti wa asa ni agbegbe ti o ti wa ati pe ni odo won ni be yen. Ise agbe oni won mu ni okun kundun ni ibiti won ti wa ise agbe mo lo dun ṣugbọn wo kin ise agbe o. Hello, e kale o.
2: E kale mo.
0: E kale ma, ki loruko yin lati bole tin pe wa?
2: Mrs.
0: Owo labi lati
2: Songo Ota.
0: Lati Songo Ota, gbogbo awon ara Ota nko.
2: Agbe
0: Oluwa seun. Won lo ro ojo ni abe okuta. To, e mo ri pe ohun ti yin gan ti ha epele. Ah, ta lo npe o da. Apa bi ni won ti fe pe wa lale. O se e fe mu we ni a fe be ba soro nipa ibi te ti wa.
2: Omo Ibadan ni o.
0: Ah, Ibadan ni le Oluyole. Ni bi en nga en wa na se agbe nbe un e ma je pari e.
2: Kile ma.
0: Ah, mo ni bi ti ara bi tin jare lagbaja. Iwa na se agbe nbe un o le si. Ibadan kini so.
2: So,
0: kila jalana.
2: Eh, so kini.
0: Kila bidoko.
2: Kusinsia,
0: e seun e je agbe lohun. Se owo emi le fe pari ni abe fe ba mi soro ni Ibadan.
2: Ah, ilu Ibadan. E je ki soro je pa ni Ibadan.
0: Ibo ni Ibadan le ti wa.
2: Won ni won ma fe won fu omo ni eko. Ba pa eko ile. Gaga bi pe ko mo moju. Kan le fo ju ko mo soro pe ko nde ni. Ọmọ dẹ kọ mọ mọ pé nǹkan báyìí ni máa ń bá mi sọ. Pàápàá lóúnjẹ jíjẹ. Pé kọ́ mọ fẹ́ jẹun kó máa jẹ yẹn kan yẹn kan à. Àwọn ìyá wa ò fààyè gbarú ẹ̀. So ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó àwa náà fi ń kọ́ àwọn ọmọ wa.
0: Agbolé egbò ni agbolé ti yín ní Ìbàdàn.
2: À, ọmọ kẹ́kọ́ lèmi lóde.
0: Ọmọ òde.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ah, apá abo ní òjì.
2: Nílé tata.
0: Nílé tata.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ó dà. Ẹ ṣeun. Ẹ wá bá mi mú òwe yìí kẹ́ ẹ bá mi parí ẹ̀ o.
2: Ok ma.
0: Ẹ mú náà.
2: Number three.
0: Kúkú òjòyè.
2: Àkúkú òjòyè.
0: O sọ jẹ́nu ní ọ̀kálù lọ. Ẹ̀kan fi ẹni ní ọ̀kálù. Ẹ ṣeun. Ẹ wá bá mi mú àlọ́ àpagbè kan. Nínú àwọn àlọ́ ayé àtijọ́ orin yẹn. Ẹ bá mi wá ìkan níbi tẹ́ ẹ sọ pamọ́ sí kẹ bá mi kọ́.
2: Mi ò lè retí mọ́. Ẹ bá àwọn aṣígbò mi ní mo jẹ.
0: Jọ́mi.
2: Ìgbà lé mo wá jà.
0: Ó dáa.
2: Àwọn orin ẹnìkan ni mo ní rántí mi lè rántí.
0: Òun náà ni.
2: Òwò tó mo jáde.
0: Ẹ̀dà ẹ ṣeun.
2: Ẹ ṣe má.
0: Ah, hello, ẹ kàálẹ̀ o.
3: Ẹ kàálẹ̀ máa o
0: láti bolẹ̀ tí ń pè wá.
3: Láti
0: Agége kí ni orúkọ yín?
3: Orúkọ mi ni Ọládùn.
0: Mrs. Ọládùn láti Agége. Méjì ló pín sí ṣé ẹ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ nípa ibi tẹ́ ẹ ti wá ni ẹ fẹ́ sọ fún wa ní ṣókí àbí ẹ fẹ́ lọ láti lọ mú òwe wa ní pápápá. Ó dà ẹ bá mi gbóhùn sókè. Ìkó Èkó apá abo Lẹ́kọ̀ọ́. Etí ọ̀sà. Ẹ sọ fún wa kí ni nǹkan kan tó da yín mọ̀ yàtọ̀. ni apa iti osa yen ko se awon yen wa gbo lori ti si le ti osa akile sele gangan e so fun ni shoki nkan to je ki e fi je nkan ti mo fi je pe laarin yen awon yen gbo do mo pe aware aduro number 1 ni wa
4: nkan to se ni pe ni ti mo mo pa ile ni ni pe ani awon ta ori si ni baba mi ti se omo ti se ta ni ya ko bi baba mi se omo pa ni ko
0: ah meji na ni
4: ni o kala ni
0: e ba mi gbohun yen soke dada
4: e se mo ri ni pa bi baba mi pe a ma se awon pa kon ni oge wa
0: Ango. Kodesi pe kon so pe eh be se npa yen o eh ewo kan ni eyin o gbodo je nbe
4: ah lo ma je na ti je je ah mo like ah a di ke to mo wa tin ba ri mi se ara
0: oda
4: eshun
0: ni shoki beyen mo like e beyen
4: ma
0: e do eshun Hello, Ekale.
1: Hello,
0: Ekale. Eba mi gbohun soke.
1: Ekale mo.
0: Ekale so.
1: Abdul Razak yin ti pala mo.
0: Ah, alagba Abdul Razak.
1: Eh, nko ti mo fe mu je kan.
0: Number.
1: Se mo le mu bayi.
0: Ah, e gbe e mu, e mu.
1: Eh, number 2.
0: Number 2.
1: Be.
0: Oda. Gbogbo omo ti oloye ba bi.
1: Be.
0: Kilo shele ah kilo de gbogbo omo ti oloye ba bi
1: okay
0: eh e pari e
1: ah oloye la won
0: ah oh me like e ben yo ah je be so mi pe e fe so mi pe gbogbo omo ti alaji ba bi lo ma da alaji ni
1: ah eh mi mo ki baba won ti te oloye
0: I'm going to go to the house.
1: Oh, opposite
0: le fe se.
1: Opposite
0: le fe se. Ah. O fe gbe fun ra won. Ba ta atun wa so fun yin. A so fun yin pe gbogbo omo ta laji ba bi ko lo ma nda laji. Oto yi mi ma lohun o sa laji n to mu o.
1: First one lo wa tin lenu.
0: First one lo wa tin lenu.
1: Eh, temi mo ni.
0: Ah. O da ba nke eyan kan tabi meji ni bi te wa yen.
1: E da wa.
0: E ba mi ki eyan kan tabi meji.
1: Ah, okay. Okay. Love you, Usman.
0: Yes, ma. Emu number.
4: Number 5.
0: Mo le wa ku. Ah, oda. Eyi te se na re na ni. Mo le wa ku. Eyi e ti se mo ba ti mo le se. Eh, oda. Iyen na de mo ti bi mo se so mo lo da da. Sugbon mo le wa ku. Ko ni joye ile baba e. Mo le wa ku o le joye ile baba e. Tori pe ko ma tin gbejo wa lotun to gbejo wa lo si. Ejo e le pa mi ke ki lo sele. Mi le wa ku o. Eh? Eh. Eshew. Hello, e ka le o. Hey, ore, ore. Ore e pe mi pada 0704 7003341 0704 7003341 ni number te pe wole. Hello,
1: e ka le o.
0: Ka le sa o.
1: Radio
0: 103.5 FM lewa.
1: Radio o ko ni ka bi lati ti ni
0: Alhaji Kabiruddin lati Somolu.
1: Kasim Yusuf. Ben.
0: At Somolu, e ka le sa. Ki le ni fun mi la le yi.
1: Ye sa je ni ibi na.
0: Mhm. Omo lu bo ni jare Somolu.
1: Omo Kwara.
0: Ah.
1: Ni ni o ke la oro.
0: Ibo ni Kwara.
1: O ke la oro.
0: Okiola Oro ni Kwara.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Igbona.
0: Igbona.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Yepo ni o ka si.
0: Mm. E ba o ya, e so fun wa ni nkan kan te mo ni paibe.
1: Ope omo ni alagbegbe.
0: Mm.
1: A je man ki wa ni awa lo ma ro ma won le so pe pe.
0: Omo aro mi gbese.
1: Omo aro mi gbese. Omo aro mi gbese. Omo aro
0: mi
1: to ni lo. That's a
0: bird. Eh, eh, oya e pe mi ke. Ke pe mi pada o, alagba Kasim Yusuf. E pe mi pada ipe yen mo fe gbo itan te gbo yen itan te gbo ni soki nile mo fe gbo itan yen gbogbo wa la fe gbo abeyin te wa nile e ke gbo itan to fe so fun wa eyin ara Kwara e ma ka le ni asale ni gbogbo bi ti e wa ah ya fin owo labi eh ati Alhaji Abdulrazak lati mushi pe na ni mo ki ah iya wa tan pe wa lati Etiosa. Eh, hello, e ka le o.
1: E ka le o.
0: E ka le sa o.
1: Alagba Kasim lo ni lo ko baba o.
0: Alagba Kasim. Eh, Kasim ni suv lati Somolu. O da mo fe gbo kini itan te le won so fun yin.
1: Eh eh. Mo ni so fun wa pe baba ti wa ka fa lo nje gbagbe gbagbe ni won.
0: Kaka.
1: Lati lo lo. Information ani baba baba ti wa lo ko mo ti bi an do nje
0: mm
1: ah ah ni ni o jo mo ro ti de mo ki ba sa bi la ni na le pere lo lo ni ke la ta o ni ko pe leji
0: o ni pe tin ba wo oko bayi tin ba de Kwara tin ba ni tin ba de oro
1: be ni ke ni la la pere le nje
0: ma ko ra lo si be ma bere yin
1: o ni si ara ara
0: ojo o leyin lo legbeyin
1: ah ko se de si leya yin na ni
0: e se de ngba leya o ni pe igba leya le ma lo to ba tu do du to nbo abi
1: ba ti lo ni december la
0: jo e tu lo ni december o ni e meji le ma lo le odun ni o
1: be ni de ta ba ni owo se a de de de pe ojo a le leya a je da
0: awon iya ati baba nko ko se yan kankan be mo
1: baba ti lo iya wa ni ogun aran
0: o da
1: o ma ran le ya ni
0: o mo aran le ma o mo aran le ma lo beyin o ale e
1: ko o mo aran le ma lo ndi se da ha le ba ma mo se re
0: eh eh
1: le ya da baba se re
0: eh eh mo so na mo ni e kan lodun le ma lo le e ba ti lo si Kwara lodun yin fun le ya to ba di December e lo so mo aran o je pe ekan lodun le lo Kwara ekan lodun le lo so mo
1: ta ba ni no wo se ni ile ta ba pe a ma nle le
0: e ma nlo le ti won ba wa se nawo ninu odun yen ko
1: ah to ba ti ninu owo ti o di di
0: ah ah e de n so fun mi pe e ri pe ekan lodun na ni e wo e se 103.5 FM mo like e ben yen ni igbona won ni pe ta ba lo si odo awon ni oke aro pe a kuku ba won be e wa ba mu owe kan abi meji ke mu ke ba mu owe kan ke wa po orin alo apagbe kan ke fun mi ite ba fe se inu meji
1: o pata pata la o soju
0: o lo ko la lete
1: ja o ti po ton ti na mi dale
0: eyin eyin da owe titi yin mu ni ewe tite mi le mi ni emu ah ah awon wo le fe baja te de le patapata la foju e mo binu seyan kankan ta ba tin binu la ma lo be
1: o
0: me lagba olohun a fun wa se
1: abi o
0: a fun wa se
1: e je la bori won nigeria
0: a wa la ma bori won e je ki gbogbo a fi mo ka fi se okan ka wa ba se n gbadura fura wa yen e je ka wa mu adura yen e je ka ki si orile ede wa nigeria ati pe gbogbo ba wa se n joko alaji leyin na e joko ke ba te siwaju olohun ba e gbe siwaju e awon kokon to ba fi han yin e ma wule so pe ki lagbaja ko mu kini kan wa so ya owo kan ni ke rara eyin e sa se temi ba se teyin ba se gbogbo a ba se o di dodo ki aye bo abi mo paro amina ya allah amina ya allah owo ti temi leleyi o ba ti le joye ba ti le joye
1: ba ti le joye a je ni so mi ni so mi ti kere da
0: e pa tewo fura yin e ma pa tewo e seun e seun e seun
1: ah
0: ba ti le joye a je li so mi ile so mi dun joye lo oda e ma je tun ni ke ba mi mu orin kan to loda pe gbogbo e bayi abi e fe ba mi ko ni ala apagbe
1: ah ah ni ni le ala
0: e ba nki awon to wa ladugbo yin e pe mo ire o e seun Radio 103.5 FM le wa ke mayi kuro ope lowo gbogbo eyin ti e ti pe wa eh awon eyi to re ateyi to duro taarin gbe gbogbo yin pasata na ni mo dupe lowo yin 0704 700 3341 0704 700 3341 oju opo ta gba ni asale lati soro ni fa wa ta gboju opo ipe ah mo de fe ki awon ara ile mi o abi pe mo fe soro kokan nipa ile mi ibi ti mo ti wa ilu mi eh oju opo eleyi 0907 648 6198 0907 648 6198 fi se WhatsApp ke fi te sibe ke fi ranse si ibe ke ra ka be tori pe o sese o ju ba se rara so ni shoki bayi lo ni ori afefe tori a le so pe ah bye bye bye bye bye kasha bye kawodi ni odo titi wa e le so daada a wa gbe wa si ori afefe ta le gbe soke ke awon to wa ni le kon ba le gbo wa ni kete kete ti a ma gbo daada tori mi ohun yen lo le die awon to wa ni le won kan se ti bayi ni awon to wa nta gan se bayi won se ti bayi ni ki ni won so o lo je ke mi na ma fa yin ma gbe soke ni apa ibi ti a wa yi eto asha ati se on te siwaju abala akoko lati nso ri pa ile titi mi ilu mi abala keji lati nso ri pa owe tati mu owe tati pari e ka si morin ala apagbe kan e ta mu ka ju si arin e ati pe kini nkan ti o ko wa leyin yi e mu yan kan ni odo yin de ba ki won pe to eyin eyan mi o mo ba ki yo ma mi o mo ma ki yin o e ma ko ojo meji meta salafia na le wa nbi te wa won mi yin o si mo gbo agbara lowo ba tabi ke de ki awon to wa ni adugbo yin pe to gbogbo yin ara adugbo mi mo ki yin o e ka le o wa se wu yin le se le ki eni na si 103.5 FM Radio 1 lo je be e ma yi kuro.